0: capacity. Amen. Amen. Njagala ngendeleko mu kitabo kya Daniel esula ya 9 nkulaga ekyokulabirako ekyo ekisembayo tumalirize. Mwenda tandikirawo.
1: Daniel 9. Mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo omwana wa Akaswero ow'ezzadde ery'Abamedi eyali obwakabaka obw'Abakaludaaya. Mu mwaka ogw'olubereberye mu mirembe gye nze Daniyeri ebitabo ne bintegeeza omuwendo gw'emyaka Yeremiya nnabbi gye yaggirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusaalemi okuzika gy'emyaka 7. Ne nteeka amaaso gange eri Mukama Katonda okunoonya nga nsaba era nga neegayirira.
0: Okunoonya nga nkola ki? Kye tuzze okukola wiiki eno. Nga nsaba era nga neegayirira.
1: Nga nsiiba enjala era nga nyambala
0: ebibukutu. Nga nsiiba. Bameka abataasiibye? Nga nsiiba ki? Ye wiiki eno gye tuzzeemu. Nga tusaba, nga twegayirira, nga tusiibye enjala.
1: Nga nsiiba enjala era nga nyambala ebibukutu n'evvu.
0: Togenda kwesiga vvu, ojja kwesiga bizigo. Tojja wano ng'otusiwukidde.
1: Ne nsaba Mukama Katonda wange ne njatula ne njogera nti.
0: Sooka owulirize. Ne nsaba Mukama Katonda wange ne njatula. Kyetubadde twogerako okwatula. Ayogera ati.
1: Ne njogera nti ayi Mukama Katonda omukulu era ow'entiisa otuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo atuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata amateeka ge twayonoona.
0: Twakola ki? Twayonoona. Atandise. Gena maso tuulire.
1: Era twakola eby'obubambaavu n'eby'obubi. Era twajeema nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'emisango gyo. So tetwawulira baddu bo bannabbi abaagambiranga mu linnya lyo bakabaka baffe abalangira baffe ne bajjajjaffe.
0: Soko komawo ojja kuddayo weesomere buko ogende ku lwabiri. Yakuddayo gisome essula yonna olw'obudde.
1: Olwabiri. Awo bwe nnali nga njogera.
0: Bwe nnali nga njogera.
1: Era nga nsaba.
0: Era nga nsaba.
1: Era nga njatula okwonoona kwange.
0: Nga njatula okwonoona kwange.
1: N'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri.
0: N'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri.
1: Era nga ndeeta okwegayirira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange.
0: Iye.
1: Olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange.
0: Iye.
1: Weewaawo bwe nnali njogera mu kusaba.
0: Iye.
1: Omusajja Gabulyeri gwe nnalaba mu ebyo bye nnayolesebwa olubereberye n'awuusibwa mangu n'ankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka ey'akawungeezi.
0: Komawo. Mukama yebazwe. Ojja kuddayo actually boddayo essula eno nga tonneebakaddayo ogisome yonna. Mukama yebazibwe. Osobole okutegeera kye mbadde nkola ki? Njogera kati ojja kuba olireetinga omulembe gwa Daniyeri na guno omulembe gwaffe. Ye Daniyeri agenda okwezula ng'ali mu busibe, nga musibe bali Babiloni. Era Daniyeri ebyamutuukako akuba ebimu tebaabiwandiika naye Daniyeri baamutwala ne bamulaawa. Yali mulaawe. He was castrated. Mukama yebazibwe. Olw'ekibi ky'abaganda be. Isirayiri yali yakola ekibi bannabbi ne bajja ne balabula. Naye Isirayiri n'akola ki? N'agukuba. Nga naffe wano ekigambo kya Mukama buli kaseera kijja ne kitulabula ne tubitwala nga byaki?

0: naye ekiseera bwe kyaggwaako kye bayita grace period, obunnabbi bwa Mukama ne butuukirira, ne bajja ne bakuba Isirayiri, ne yeekaalu eyo gye baali bewaanawaana nayo Sulemaani gye yazimba ne bagikuba yonna ne bagimenyawo, ne babatta nnyo nnyo abaafikkawo ne babakwata ng'abaddu ne batwala e Babilooni. Danieli mwe yakola ki? Mwe yagendera. Kiringanga onoolaba Kampala, Kampala ogiraba erimu abantu 1,500,000. Kenya nejja neekuba Kampala negisisebbula nemufikkamu abantu 200,000, ne babatwala e Nairobi, naye nga Kampala ebizimbe byonna kuki tinakyo bwe kyali, naye nga kiki ekyaleeta obuzibu kibi. Kati Danieli aba abikkula bikkula ebitabo bw'ati, agwa ku bitabo, agwa ku bunnabbi, nga baawandika nti ekibi kyammwe kijja kuggwako emyaka 7 nga gikoze eki kiweddeko, bwe giggwako bwe giti mujja kuba baddembe. Bw'agwa ku lunyiriri olwo n'atandika okusaba, bwe tubadde tusoma, naye okusaba kwe yakola kwali kwatula ebibi bye n'ebyabaganda be n'ebya Isirayiri. Amen. Amen. So, yesala gye tugenda okubanga tukolaki? Tusaba mufeze n'esookanga egenda kuba yakwenenya. Danieli n'ayimirira ng'ogu n'ataasa ekibuga n'ataasa ensi. Ero labi musule yabi akanyiri akabiri malaika wa Mukama najja, kitegeeza Mukama yawulira okukola ki? Ne bamusindikira Gabudieri muki? Mulamba. Mukama yebazwe. Ndi wano okuzzaamu amaanyi. Friday bwe tunaatuukira, Mukama agenda kusindika bamalayika baweereze obubaka obw'okusumululwa eri Foundation of Truth, eri obulamu bwo, eri ennyumba yo. Kabirira Mukama. So musawe y'okwenenya tokoma ku kibi kya kanisa, naawe misingi gy'obimanyi. Abamu wagenda n'okulokoka ng'olina ba X nga 7. Sometimes bamanyi n'okukubira essimu n'omagalala mu katono bw'oti bagamba mpozi ndi mulokole. Egyo gyonna emisingi gyakola ki? Kwenenya kae Mukama tusaasi. Ekibi kyokka kye kisobola okusiba ekkanisa n'ebeera mu kifo kimu nga yeetoloolerawo bw'eti, nga mulowooza muli b'amaanyi, naye ng'ekibi kikoze eki? Kisobola kuba kibi kyesi kya lugambo bw'ekiti, n'ekibateeka mu saakoozi nga mwetoloolerawo bwe mutyo. Nkooye ebiseera nga tuli mu kutendereza abantu ne batuula n'otulo ne beebaka, kitegeeza waliwo omigugu abantu obuzito bukola ki? Nkoye ebiseera omulalu ajja atya wano n'afuluma nga mulalu, tolaba nti waliwo ekikyamu. Ale nga tugamba Foundation of Truth. Ebiro ebyo mbikoyi, twagala tulabe ku kitiibwa kya Mukama ekya ddala. So ye wiiki eno gye tukolaki? Gye tulimu. Nkoye ebiseera agenti ajja atya n'atubeeramu nga tetumumanyi, mwaka mulamba nga tetumutegedde, n'atukolera ne pati. Nagamwe namba isi pati naffe ne tugenda n'atugabula ekijjulo ne tulya ne tuddayo ne tunyogoga ne twebaka. Nagamba mbeba kati mbakutte bonna. Twagala tuyite Mukama, ekitiibwa kya Mukama kibeere ku mulyango guli, ng'alingiza bulingi. Nagamba wano tewasoboka, kanve wano
1: Hallelujah. Hallelujah.
0: So tugenda kabida mukama ye wiki eno gwe musingi guno feze soka tugenda kuba twenenya tosabira kirala kwenenya then feze yokubiri omusumba jakubanga tulungamya mu feze daku bikibye tulina okusabira mayumba gaffe bikibi naye tugenda kusoka na musingi gwa kolaki n'emisana bw'obeera eyo ng'osaba wenenye ku lw'amakango ku lw'abaana bo ku lwa buli kimu emisingi egye mifu tosobola gimenya bumenya
1: gimenya menya emisingi emifu menya omwoyo gwa poligami genda genda
0: wenenya wenenya nogamba mukama tusaasi Hallelujah. Ndi wafe tuli kumi na babiri. Bamama bali batano. Nelu mzee wange yangamba mutabani. Besabala. Sijja bagamba. Na ye nkukutira mutabani. Angamba ulamazo kutegera mazima lokusa. Nangamba mutabani. Togattanga omukazi omulala ku mukyala kooli kikola ojja kuba ogudde mu ttooyi ate yankoma kyo ne nkiyiga n'ekiteeka wano ku mutima era maama wummula naŋŋamba nze kimbonyaabonya ekyo tegye emisingi emifu tebamenya bimenya kumenya olina kwenenya okwenenya kwe kumenya buli wenenya osaasirwa ensi omwoyo ekuwa obuyinza kati buli wosaasirwa bw'oyatula nti gimenyeke giba gikola ki kubanga toliiko musango munzikirize tukome wano bila mwemu tukuvu ingale zama.
2: Mkubila kuru hii mboro gama.

Bokisi eno yatambulanga nga tokkirizibwa gikwatako gwe omuntu wa bulijjo. Aleluya. Kabona yekka nga yakola ki? Atali kabona n'ogikwatako bokisi woogwira n'okola ki? Naye kungulu kwayo kwaliko ki? Kungulu kwayo kwaliko gye bayita mercy seat. Kwabeerangako entebe yaki? Ey'ekisa. Kyovula Bayibuli ate tugamba mu Ebbulaani ya 4 essula ya 16. Somawo egamba etya? Kale nno tusembererenga entebe yaki? Ekitegeeza weeri. Weeri. Tusembererenga entebe yaki? Ekitegeeza Bayibuli egamba tuyina access ey'okugenda watukuvu awaki? Awatukuvu awatukuvu ewabeeranga entebe ey'ekisa. Ate entebe y'ekisa yabeeranga kungulu kwa ssanduuko ey'endagaano. Kati ku ssanduuko ey'endagaano kwe kwabeeranga entebe y'ekisa. Kungulu si munda. Naye nga kungulu kuno entebe y'ekisa yali ewundibbwa mu zaabu. Nga Musa Katonda bwe yamulungamya ogikola ki? Ogikola Katonda yamulungamya. Number 2, ku ntebe y'ekisa. Kusaidi zombi eno wabeerangayo ekifaananyi ekibumbe nga kibumbiddwa mu zaabu naye nga kikiikirira malayika gwe baayitanga kerubi. Nga ne kusaidi endala ngeri y'ekibumbe kya malayika gwe baayitanga ani? Sirafu. Nga wakati soko je Daudi twabe jangu saidi zenu. Katugambe no yentebe y'ekisa. Gira saidi za wali. Spread out your wings. Singa wali oyo nebi. Aha. Kati nange saidi zeno nga ndi malaika wakati wabeeranga ki? Entebe. Hallelujah. Ogirabye awo. Now these were diamatic Ekibumbe kiwujja. Wanika bulungi. Kati wakati nga we wali Namulondo. Namulondo eno nga yetoloddwa bamalayika bameka? Babiri. Hallelujah. Kati ino yokka y'entebe eyakiikiriranga okubeerawo kwa Katonda. Kati ate bubiri bwe biti ne mu ggulu we bikola ki? Wano ku nsi twalinawo akafaananyi akalaga mu ggulu webiri. Kubanga kino kyali kitono nnyo nga bamanyi okukisitula ekibumbe ne batambuza. Olwaleero bw'osanga omuntu atambuza ekibumbe manyo yasinza sitaani. Bw'osanga omuntu asaddaaka ayiwa omusaayi omanyo yasinza ani? Oli wajja n'akwetera nti eno essanduuko y'endagaano enkadde. Bw'oba poliisi ekuli kumpi mutwale ku poliisi. Kubanga ebintu byonna Kristo Yesu yabikola ki? Yabigalawo n'abitwala ne bifuuka bya mwoyo. Omuntu yenna bw'ajja n'agamba nti waliwo Namulondo ey'ekisa n'ekkanisa waliwo gye bayita Throne of Grace, si ye ntebe ya si ye Namulondo. Aleluya. Lekeraawo, lekeraawo, weddireyo, mukubireko mu ngalo, mukubireko mu ngalo. Mukama ffe yeebazibwe, Mukama yeebazibwe. Kaakati eno kungulu okwo bye byaliko byokka, naye ng'ekitiibwa kiri wali. Eyo bwe yatuulanga bw'etyo waggulu kwayo nga wabeerako ekire, ekire kyabeerangawo. Era abantu bwe baatunulanga ekire bagamba, yes, Katonda waali. Ekire tekyavangawo singa ssanduuko yatuulanga mu masekkati gaabwe. Yakiikiriranga okubeerawo kwa Katonda n'ekitiibwa kyani? N'ekitiibwa kya Mukama. Mukama yeebazibwe. Olwaleero tusinza. Naye Katonda gwe tusinza wa mwoyo. Ssanduuko ey'endagaano tugina naye nga yaaki? Tugenda byogerako ku Sande ejja era we tujja okkoma. So bassebo ne bannyabo, kino ekiri mu maaso gammwe ekyo kye kitegeeza nti byonna byonna bye tulaba buli kimu kyakiikiriranga. Kakati buno obufaananyi bw'olaba eno ye pulaani yaki? Ya yeekaalu nga bw'efaanana. Nti tuyinamu tempo, ate tempo erina ebitundu bibiri. Erina holy place and a holy of holies. Erina wano brazen altar ne brazen laver. Bino byonna baabikolanga mu zaabu, ate zaabu